0: Baba, we miss you, Kata, Munyama.
1: Baba, we miss you, Kata, Munyama.
0: Kain na lang si, wali de ka baba hadi.
1: Kain na lang si, wali
0: de ka baba hadi. Unu ko ina hata wala ni ging.
1: Unu ko ina hata wala ni ging.
0: Unu ko baba se suju e